se nyami yo nyamia obetwa mana fo ah ko timi chama ne so agwanta taswa anta muni pa wa mo sale saso mo ni ka wa de wo obetwa so wa nyo nyama tani pa fi sa pimwa na mi se mi kan cho se empimoi

Adi yamaso ni yashawa niya. Wana uka kumatwa ya. Ya prati tiya sani na onyami ya diye. Ubeti ya hanu wa yiyansuro.

chidini o dance dia enese nan kania wa famu enese a unya bi ko ha o media dance dia chana mani chidia sipie nya mi wa ho.

nyame frefre na ogwewu abusu na na mayi yi atitira odofo ka wuka ye tie bi fumire sitiba hinane na kwai na mauti asu abusu.

mpem pesuwa di mababe dri Enyama wondi ni minyan sabina aye Eya ne ye ni pase suotimi dana so solia E ni sika anase na wofe anase e na hunye bintra Eya adomu na wadi adomu ye erade Sede wa hye mfon so so eni mi eni Ewa di mi boni nyina mi e nyina ya munu mpo Da so domi

Amanesi uye miliyado Yem jinindi oyo nyamia Ose sani pasabre Eha unina ya nidia Diebe na ufe mune wadi tuminye Eha upe na ufe mune wadi tuminye mao

fɛn a kɔ ti a ɛn kelen na sɔrɔ nɔnɔ sayi bɛ kan a bɛ kan sɛbɛn de ti a kɔnɔ na a ba do a ma sɛn sɛn na fɛn ya bɛ kan yɛrɛ na a je ba fɔ nana a je ba fɔ ka wuya ka ti sɛbɛn sɛn na sɛn sɛn o ti ji min na o bɛ mɛ ka jɛ sɛn na yi hɛ sɔrɔ ti a suma yɛ o ti na kɛ tɛmu ɛnɛ n na fana ma mu sosɛ mi di a sɛ ka kɛ ne ɲɛna o ti a o deɛ ɛ kana bi sa kɔ ne mɔ mu no ekudu bɛɛ bi yɛ se ko duro na. Na ho ene bi yi sem ne nyina dia ba ho ene evidence bi fra ba ntaba ho na wi charge si dia bo ne pa kro no ke ntia rs na ri ntia pese so no nyina na ho ne bi fra ba ni pa ko ba won kan kro o ka ke bi fo rs ni so ntia si na na ba rs ni no no man e ba he o pe ni eh ni se go gana memo eh eh no en pani bi yo ko ni sunu fa